0: tapi mian selong bangke lah so update bangke dua way pit tapi England u ang pen muni rakai long bangke kenang short aja tak feel long sami mian sebangke itu mungkin lochali longke moyar bung bule pupon dia cerita me directly indirectly mian sebangke muni rakai long bangke si Abdullah lah si Nili bangke halasut men tapi Nili pan sarum naga tan pen Nili mena ninge hang pen si pini ani bangke tek tek dia cerita me ranang nu bangke mian tercicar si Nili pan nang hok pon lo
1: curupik lo putar Nili pan angkar jipon jike lah lo match a subject usomar atum kacharli ko anakenang sor
0: labang so a subject bangke match bangke langdam lo bulute nonili tum kado kave tum karbia khe tum bangke match ke engineering phan si kenang chot buson si ke matha dupiglang sitame match bangke langdam lo bulute ile tum jo pedap hem kitun ke danglong ben chenglok aniwang ke claim ke damalong sitame ile tum pang thik thik det bucharlo Mersi nang dunik bom lo. Isialam joy ke isi ile tum jo pada ku theklong khan an ki tun long sami bang pho ke cho an long inti kon si ki pila ki pinang ji tharmit kon lo ki pinang ji halate isiala khaben si dam lo ote halate isi mers lo bepar behalong si tumi ke jor ke nam long sami ile tum mers puthak yong si ke peng room ke pedam ke thak yong si chini ne pulo tangte bepar behalong sami ile tum peprang un ilo la si non mata ile tum ji theklong lo lawang so Mesos subject bangga clear dark bangga cini ne ning ke hang he joy ne penmat ili tumangke bepar behalong mangke don mata ili tumai khaya muni tumangke ki theklong jum heklo asi meso bangke doctors engineers ba bankers lahay phanle ke nang sot keli nili pudam ji bangke me sen pen kep ang deng ana bangke meso bangke charli pe mesi ke nang sot athema mo technical ahin le puri hedat boi phidita me meso bangke nang sor bangke duverji Lapen, klemtik dam tik bangke, mers bohormu bangke, ikai isi ke cekak un e usini lip, ningje ikji la bangke.
1: Kenang sot lo.
0: Ya, kenang sot lo lo ke. Kaya yang isi, kaya rajon ke, mers bangke, kenang sot.
1: Putho nali hanakar juji ke lahan lo, mers a subject osomaratum, kupiya posi kacarli, a ningke hangabang jum hek lo.
0: La bangke isi, ningduk me alam lo, ili tumma khaya long bangke, mers kacarli ki jum hek mangal ka ahok alam lo. Ladak mang lang namlo pulong te, lupang sopor me ili tumhanang pieting bangke, dordi det tahai. Pepit tami pachi hek pen chini an kenang sot anili than bajir mi po ili tum jelang namlu bulote aprangsi kitiku ida mangke ili tum ke karbinglong ke inglong atokanu saide nasi ili tum sarkar sitame nang thik pilu school mang inglong atokanu ta voi pit sitame than bang non din hu than bang ba toy bahada ki pie bang arona teng pen kidu nang je tum pen ba ke thanang je tum pen isi arsik jik pen thir kluk pen ki klem pon pie joini si ili tum bangke kacali jum heglo athike non bangke mathematics pulo aprang hud bangke nil tum chali hud bangke lp school longke arithmetic buchot arithmetic longke kapang room kapajum kapedam kithak ola puhai situ chodak sitame non bangke mathematics nang letang lo geometry nang letang lo dak algebra da dotang lo lasi lp school long sitame non bangke inut science teacher Pivek nangji science background pen pivek nangji ahok lo tema science puri he tum sitame ke bang deng an math sera tum bangke thik sera tumdu avi punili pupe voi phit sita me science tumlo pulu tangte alang tumbang ke bihek pen ka so bang su ka charli up to master degree an sami mes du ver alang tumlo abang no loma din na kai bang ke siki ki bi bonda du ti la hailong ta melang li tumi du niglong chodi si la hailong pen po rongar lu so mar tum han ke than ki mum abidi sore bang ong mu chot po lasi la bang so ke than hu jong si li tum aning parong pon thek aning pahang pon thek joy ke Hormu yang si peklang pun teglo pulang tete usomartum kecuali aning hangpo. Atike mes hormu bangke soi sungkrung kali mu pamohetan nili pulo. Laki joy ke hormu sita me luthan bang tum sita me anu tin galu bupe tema sita me inut bahini tum kedu amena kam celang dam cot. Pitek nang nili pufan metate. Lasi nili tame pini soni studio ba kon pini dak bang iklo along kaprek kaprek tame nili pan si kiki pi pan long longi nang hang iklo. Haladak tame nili tum ta bang atom pli nili tum pan resource person hisab nang hang po. Tek dun long lo nili tumang bong ta. Ahok tema nili ta tek pet pi. Boy pit si tame inut bahini luthan bang atom bang ke akisung ben than bi prang rong po. Usomar tum chini dun de po. Ani hang iye datiti. Lasi kethanang ji abidi du non ili tum ke pang room. Hini pen ke thom pang room lo te pho. Sita me inquire a pho pen pli ke bra pho lo pulo tang te la pu arai ke pho pho bang po kep nang le rok po. La so kep ke itti bet si tok ra pet lo pulo te chok si. La si ake joy pen than si hal a number ke tok nang ji an yom pe thek det pen si a number ke theke than nang ji. La si nili ki puja am ji bang mang ke usomar phan aning pahang ji pulo tang te joy ki pen aki sung aki joy pen aki sung si dam nang ji. Men men jong si aki sung than nam lo pulo tang te

0: kum nang chini dun de po abidi nang chini long dun de po ang par ke aning ke hang pang ke kombom po sung krung pu bang si dami jui po athema isela mang ga hok lo ili tuma khai long ke ba ili tuma society long mers ke school dun de ang ko mesi sung krung po lam bang ke usomar mar julong et amasi ka pheria phone bang ke hem ben si dam de prang ben dupon ko si la bang ta ili tum bang ke non bang ke pibir nang la Then look at Charlie K. Kadu via subject a port spilo bulante, isi vedlo, pusilitum banke, usomar domanta, tanangi. Then look at Hana to man, isi tuning ribank and ilium and talapulo, kadu be pansitame, rar pansitame, easy to heart sitame. And yom chini po, interest long po, ang parke, pisung ponchet, samil tum tanpon, bom long po. Sinilihin banke, la bang so ajoinesi, isi banke, lutan bank kadure, la penisi penabanke, usomar domanke tanangi vek, aron pen. Ili tum ke pleng nam de do kok aposi ka charlie ning ke hang bang ke jum chat mah posi nil bang mathada
1: kala kala me samje ka charlie ning ke hang he oso mara pia po tum phan ku pia bidi ben si than si oso mara tum long ka charab dun nang ji
0: me pick a question la bang ke athema non a ke hut ke lo ke charlie bang ke school of han chiki lok ta chok che a pia po tum ke charab ke nang sot athema maths ke la busona subject lo kirui ke nang sot Lasi apia potom ke claim cheng nang jia kam bangke usomara tum phan ani bang ta school padun learning ji la helo ke nang sot nae bangke athema maths ke angthun ani si tangte de te hai tumo son mangke angkung angkung ji than pon mi ta la bangke angkung ahok lo te mangkung do te mahala swang kung jong si ting ni dun tanglo tangte ani si ba dun de de tanglo pute ke ching ben ki jut ke chaba bangke chini dun de lo asi procedure do So procedure bang ke long dun edet la si ani bang dun igberlo pulote la bang so hormu long dun thorpo ang par ke alang litum la bang so school hem ke than tang a maths ga do ka be hem rui thu nang ji a hok le tema a pi a poili tum long mang ke non puta pi po tum do ulang maths chini thek the balu dun de tum ta do school dun de tum ta do do chali le tum ta do voi phitita a sumar tum phan school pi dun ver ba hem lu chelang ma chelang le bang la an bang ke lang thek ji la pen Jong si isi kenang sornaya bangke school toy dun lulema chali pupula bangke kalide nang ji ahut dak pen ke apor do ling ke nalisini ling da dam sitami aju ke buha ji leji pot halat ma kitab talang dunang ji abu hilang dunang ji pi tok dun ma tok dun de ma bini lo school hem dun ma dun de ma la bangke a hisab che enkri nang ji la pen apor do bolu tangte school hem ta than bang tu meji tong dam nang ji je ne hem o somar ka chali ko puson lo pu bangke Hopta pen bu beta chiklo yon pen e phong anke than bang tum chi tong damra li somar tum ka puri ko puson ma kul hem school dun wer ma dun wer pe ma ana birta en dun pen sila che lang dun chari lo pulo tangte nili bangke u somar tum tame dun wer lo pulo te pini thek the pot pinap thek dun po pinap thek the pot pinap dik thek dun po sila bang so ang thu nu bangke long dun po ke charli ta aning hang po pusi nili mathala
1: tangte unona por Ayah aku semua rapi apa tuh, kita asomar nampak maths science subject apa tegi pan tuition pipik. Tengte maths subject sekolah along ke Charlie along penta pas unji ma, mati coaching la pente tuition along pen Charlie tu week nangji ma.
0: Lada kebang ni lipu damji bangke coaching tuition bangke akenang sot kali. Lada labang so coaching tuition bangke bahag heni asomar tuh si apaan si akenang sot puji. Isi bangke akile Kanglen pick, kita ikut dunia pick. Atau mana muni datu mangke IQ, mangke anu dini sikap. Preko mana bang pan ke batai si ini kita tengah datu hai, mana batai truck pota tengah datu hai. Lasi hala England pick atau mana pan, kita tengah tujuh pan. La bang so pi pen tengah datu pulu te alang li tu mangke meong cod lo. Boy fit kita mek isi ini do, indut bahini tu mangke tekser datu tuition end. Hala tu mangke akemang kang tu ya tu mang lo. Atau mana non alam adin ke kacipete din binak. Asi hala daga bangke ili tum ji tu school long a books along a bangke ka do ka bi tu pet pi lasi high level a question mo kha a sam mo kha ka chali fancy indur bahini so ma thik ser tum ta coaching ke en chot lasi coaching ke en bu bangke tuition ke en bu bangke a ke nang sot ke ni li ke pudam de la bangke a thema school along jong si dun ver chali pe dun pe me a than bang do manal tum chini det posita me tuition en era school hem long le maths teacher tum phan ba kapre kapre subject ta me arjuro bolte lang tum than thu bek ji la si thera grepin phere repin ben ke tek the an bangke school hem si sarfan arju bom bolote madu sarta teacher bolo tangte than the det ji bu bangke nili

Anta pacherai longle lu. Athene si kokvet lu. Nang phan rijakalong serahon jengsu. Thirthip asengwe alamu. Itumangbong si do nangpo. Padonang mokai pharu. Kanghon ahir jume itum duerpo. Lasipini nesenga kido tokjer pen nanglopo. Athe apor kadu relu. Arta nebat bom tanglu. Neta milo ren me artalu. Jongsimo nesenga kido longlote lamboya birtasu.

0: Dile, nili methang ahem tun lapen o somar si chelana bom. Nili somar bang hinido arlo so soinut pinso soinut. Lapusi hem o somar chelang bom. Akaprik ni marli atumaphan nili kapachini dun kangtum ke lahelo. Ili paya tumke imethang ahem tun lapen. Society along rong tumalong sami kachilang dun nangji akinang sot. La nilihin pen kilapuan si nilipachini dun charlo kardom.
1: Lapon por ng litum, ning ar loalam thia chay mek ang deng along, ambika ing tipi pen lam jor kethan, arju iklong tang lo. Adun tu, suar lua si ang tonga chay mek ang deng along, master game, taiwang, ningkan surihini ra inkoy ra phop harman along, silver medalist anong I, kachepalong dun abang phi, homsira rong pipi lapen hudbang, fandar tira nang bong chihu chiput, arju iksinang.
2: Rado anapanstame nilhin pen suri suri ningkang samakardom pajeriklo pini kaching ki chethan ponji lake inut swarlo lapen alangli ke hemrit chibojhe tang bang phi lapen ke osomar sitame bangke thom dolo po bon sitame alangli ke kachepaduk pik pen mate alangli athletic kidun pen asonason kapathu mate ke kat punon ke chon punon alangli aning ke hang pik kabor e pen ajok elitum karbyang long lapen assam lanchata kali alangli india angkang pi phans tame nong me si ke wan pilo alangli taiwan a country taipei a si tia long ke paman pon mate ka pado pon world master game along alangli long jump mate ke chon along hiniang deng anong e je palong dun si nong me india angkang pi phan lapen ki elitum Ahawar mati ilitim karbiang long apansitame alangli nong me si ikewan pila lasi alangli men laki homserarong pipi po. Tangte non ilitum alangli pen le chingki chathan ponlo nang lasi non alangli istame kachopateng penon daga kaswani di puwa sahem studio lo microphone atheng no sidolo. Lasi non alangli hin pen le labangso wallmaster game along kidun alamabuthak istame nang pathan ponlo nang lapen ke alangli hem tunalam lapen ke keklem ke dam. Kosan sila bangso sai kacharli ponma lahai ho istame alanglihin pele pachithan ponlona. Tangte kai pi nanglipan aprangsi akaswani ahin pen lapen ke radio karjuara do anahin pen same nanglipan suri suri ning kang samakardom nang pajeringlo.
0: Kardom.
2: Tangte kai pi ilitum pini chingki chithan ponji alam theke mohejong sitame nili than pachini ponlo lasi akai pi nanglipan aprangsi karju ponji alam theke lapulon nangli methang alam momate nanglitum hem tun alam sitame nangli than pachini pon ikjima.
3: Choro lo nili men lake sang pi homsira rong pipi nili chora men lake philip teron pen ke nili pe la pen nili po arong lake hanjang langsu pen nili po amen lake karli tang long ki rong pi la pen nili pe amen lake kasang terang pi prangsi akiro pi par pi lo ladak radio long ke wang long pot non nangli nang karju alam the nili ke thak ji ke lapu hen lo nili labangso kapathu matang te sports sahin ke nili ke bihek pen pule pudam det sita me chok ji nili loka charli troxy angdeng malom pen si nili sports sahin ke kidun mate sports ana thuke keng kam kachi jordun la lohala so hut pen ke pathu bom lo seta hala so hut nili ke pathu ke cheng si ke nili ke prang ke football si ke pathu hanjang lang so along penanga na tum non puta me nili phan nang chini ji homsira rong pipi footballer nili penanga na kachi thang do hanjang lang so along penanga na tum non puan seta me nili phan ka chini ya tum do olang ke sar sara tum prang awe tum ana bang ke la lo la pen ke la puson si nili wang bom pen ang bong nili 1999 aningkan nili Golaghat sai matang te sports authority of india po labang so a hostel along nili phan a por ki me ason lo hala so hut nili hala so hut hala dak a hostel along nili selection long dun lo hala dak nili ningkan pli an dun lo hala dak ki do una hut nili penang an pathu dun lo hala dak hostel along dam det pen bang ke nili event chiller phak lo football pen ke nili athletics an athu wang jui lo haladak lapusi pathudun bom lo lapen ke national level ansita minili pathudun lo haladak ke do una hut la hostel along sai hostel along ke do una hut lapuson siwang bom pen nilin kan pli an pen bangke nili chiwang thujui lo haladak pen.

0: adun thu ningar lo lam thei achai mek angdeng along ambika ing tipi pen aningar lo lam thei ke jai arju xina
1: lake ambika ing tipi nili ke do adim lake diphu rong monjer nili ningar lo alam chethandam sina nili non amat ke akaprek thang asai ta klem du

0: arat ke hadak dun lo dun pen che patte dun lo pusinang li than pa chini pon lo bang pho si tame nong e long dun lap la pusan ma ke hepi
1: bang pho ki dun pen bang ke bang pho mat ke nong e long lap le der lo nong e ki long bang ke nili la pen ke pokhila ing tipi nili tumba he ni si nong e bang ke long dun chot lo bon si tame assam angkang pi pen athletics a hi na bang ke nili tum bang pli si long pon lo bang pli la bang ke bang hi ni bang ke nili tum lo la pen ke bang hi ni bang ke bang a ke tum lo inu de bang ke nila bosumutari pu la pen ke inu de bang ke gita anjali bora la nili tum bang pli si athletics a hi na bang ke nong eji palong dun lo
0: choro parla a ke happy nang li putha than baklar ponthu pon tangte putha ni linang li phan aju ponthu lang nang li ke penang ke chapaduk lo langdamante nang li ke bihek pensi kachapaduk pik la pason si nang li than pon lo nang li phan chini anarat tum same nang thek dun long la pason po la si a ke happy nang li kachapaduk pen anut ka prega phan kang thur ponji mate aning ka parung ponji la pason kachi six si tame nang li do ma ke happy
1: choro lo la bangso kar ju pen pot ni lining sam pik pen ke ning rong u lo ni li la bangso game ke pathu jase met la ke ni mithang jong jong phan kali nili mithang a le la po phan kali nili jase met la bangso ke che patte dun mate la bangso ke pathu dun ke la ke jase met ke nili ke ovi ki mi tu ma phan ovi ki mi tum ta penang an ong dong ovi ki mi tum pini sports an thu sita me ke papranga tum do olang bon sita me towar ka chini ne pena jo isi pen lang dam no bo polo tang te la so pot si ni li ke paklang kang tung ke lehen lo ovi ki mi tum phan ke the ka tum do o sita me pini ke pa phi hu pa son si li tum che thek long la si ovi ki mi tum sita me sports an thu ta me nang paprang te po
0: kalang
1: la si nili ning ke hang jase met ke la pen ke nilia ke the ka son an nilia ka chinia son an nili ovi ki mia phan ke than je si kai keta chi sik ding se do nili
0: me sen pen ardi ke do alam jer mate alam the si nang le solang do rar phan mate radio kar jara do ana phan sta me than pa chi ni pon lo tang te ke hai pi puthot nang li phan arju pon thulang nang li labang su asai mate nang li ke sports ning ke hang pi ka bang pi lasi kachapa thek ji phan kachapa unji phan ke kacharli ke akenang sot lasi nangli kosunji kacharli pon la kip lapen nangli ke sorlo lapen ki hemsebot chitang bang phi poi phit staminali apor kosunji nangli kapache ton pon pen kacharli pon la kip labang so phuthak staminali radio kar jarar phan than pa chini pon ekjima
1: choro la labang so kar ju pen pot nili ke labang so sports abang ke nili ning dok pick a pot si ahok lo tema nili ke hem kachobuchi abang philo pen ke osomar ta do osomar bang ke thom do lapo anang bong pen sita me just se met nili phana ka support ake nang sot la si o nili phana bang ke nili hemosor bang nang support pick nili hemosor nang ka support pick pen a jok si nili ka pathuhin pulo tangte practice ake nang sot
0: kalang
1: labang so por ka chi pi da je phan ke hem ka chobuche tum phan ge ka sik sak do
0: kalang
1: ka tora the pick bon sita me pini nili phan nili hemosor nang ka support pen a jok nili ka practice phan sita me a por long adab arni kang sam pusita me lapen labang so por ko puson sinili kachilong lo pulo tangte nili adab por adab prang nili thur da prang po nili adab thur da prang baji plira chi team baji pho lapusono te nili thur po thur sinili keng dam po pen ke keng dam de hulu bo pulo tangte nili filan wang po la dak ili tum aphan akihai tum ching hona sar doctor tuliram rong hang alang li tum pen nang ka bonai pipon stadium mesen do la dak la bang so dim along anili wang po la dak sinili la dak athletics academy mo pen ili than bo mason ala nili tum ching hona ek sikari la pen ke neng pokhila alang li tum la bang so academy kang pu pen a jok penang ala somara tum do la dak la bang so so maratum along sinili practice dun po adab apor hut punon sita me ba arning kang sama por hut punon sita me nili apor ka chilong a ling sila puson si nili la bangso a practice abangke avar sai cho endun bom si nili la pusi sports ana thu bangke ke paprang dun bom
0: me pick la ke pe nali ke than pon lam jer ke rd ke do lam jer sinali than pa chini pon la tang te ke pe mo he jong nali ke than pon nili eson karju pon long do ilitum kaching honai doctor tuliram rong hang a ke hai kasala lampon elitum phan pathu parong ro ahong jai ekapathik pido lase ladake anotina bangphu abang phistame inning ke hangpen dun ben hadak pathu parong ro dun lapusona war sai joy ke pen long dun jima khai pi
1: kalang lo la bangke haladake anutin abang phutin sitame methang og pran kachila na jia dim lo potsi abang phutin sitame wang long la pen ke anutin ta me haladake wang pen methang og pran phanang practice long nang charli dun long la pen ke jong

0: phaladak ove kimia tum jasemet ove kimia tum jongse academia long jongse nangchi pa ok dunji pulotang te haladak litum ki japona tum dolo halatum along dam pensi haladak registration dunang po lapen ke registration dun pen haladak chipa ok dun long lo ka practice apan punon se tami haladak dolo charlie se tami charlie dun long po
1: chorparla khepi puthat nang lithan paklar pon thu pot tangte litum penan ke chathan pon long lo nang li kayalamo lapen bihek thi hek penang li koson se labang so sports hin ka charlie pon ma alam ke chathan pon long lo puthat litum nang li hola master game long ki undun pusitame ladak akisung do akijoy do di penang an ge nang li chetong pon ta thek ke dam ke wang hot pusitame lasi nang li labang so lam thesame than pachini pon jima ke ip nang li labang so world master game taiwan a country long taipei city long kapaman pon agem long ki duna ho nang li kopine ka siksak katora lai hoye phuthak same nang li masap so than pachini pon jima
0: nili labang so a world master games along kidun hut nili akasik sak mate akatura lapuson ke chitheklong o e bon sitame kidam kiwang abangsi asapsu helloving apotsi angdeng lapuson si nili tum kidam nang dokok lo nili tum flight ke thoman bang nili tum chilar nang kok lo ladak pen nili tum dam lo dimapur pen dam lo dimapur pen guwahati guwahati pen ako delhi delhi pen se ako bangkok bangkok pen se ha taiwan lapuson labang so sinili ka sapso akatura mate kedam a journey dinglen potsi sapso ka siksak lahen lu ka chi theklong ahin ka preka bang ke lapuson ka siksak bu bang chi thekdam long le la lo lapen ke isi ka siksak ka chi thek thulong ke lahen lo mane hala dang nili chi patebo mahut nili hala dak ki dun ahut event ki thom se ki endun nili ke sprinter sprinter ke lake 100 doji 200 doji long jump high jump lapuson doji labang so hut nili 200 meter kachipatte hut labang so kachipatte hut nili menmen ke kat ama si haladak niliwam so let lo masini li ching thurun edet lo haladak mapinang anaki so do lo bon sita me haladak medical ahina na thu bang halatum advanced pick medical ahina bang ama si haladak tong se kot pen nili phan first aid nang pilo nang pi pen nili phan ne pe melo la 200 ka den pen bang ke eng pen ke puthot ni nia phie bang ke nili la long jump ke chon por nang le lo labang so long jump ke chon sitame nili penang an akisung son thak thak lo hala so tame pholo labang so ke chon hoda bangke nilia ko puthot niliwam nilipana ko nang peso thu det lo hala so ke chon bo mahut ama che hala so hot la las hini ke chon nang ji do la hini ke chon nang je hut an bangke nili kabor e pen mane arnam ka chor dom pen la pen ke kabor e pick pen sila hini bangke nili ke chon dun lo la hen lo nilia kisung ki phoge che thek long ke
1: ilitum che than pon long lo la pen ali than paklar pon lo kisung katora bangke jum o la person si theklong la penang li kachatong stame jum hek la person li than pachini pon lo tangte labang su agem mate world master game along kidun long pen hadak ki hai dun pen nang li ning ka rong labang su pu thak stame nang li radio kar jo arar phan than paklar pon ji ma khai bi
0: ining ke rong alam chithan nam ji pulo tangte ining arong pikhanjang lo chethanun epin ansi ningke rong lo athe ke nili labang so akimang ke pinang anarni ki ding pen lo
1: kala
0: arni si nili sita mela puson pirthyang kang pi pena kapathu along nili ta chipate dun along sonte labang so kar i lamate labang so ningke hang nili karni ding pik pen lo pinning anabang ke apor nang lesi por nang choksi arna marni nang chedon dun si labang so long nili chipate dun long lo lepen ka chipate dun pen sita minili chipate jong jong lapen chipate chot lapukali dat nili sitame arna makang hon pen arna makang jin so pen lapen ke rata tuma hir jume nang ki pidun pen ajok nili phan second anong enang palong dun lo la helo nili ning ki arong ne alam ke lapen ke karbiang long rata tum an phan sitame nili ninga klong pen suri suri ake rupi parpik lo
1: me pik lam the sinang li than paklar pon thulo puthot tang de khai pi nang li ke ilitum hawar chot kali ilitum adet india pen ang tan abajar sinang liki dam abang philo lasin ilitum hawar mate ilitum adet pen nang liki dam adim hadak hawar kache prek lapuson nang liki koson loge thekdam long ke khaipi labang so alam the samin nang li than pachini panjima
0: churu lo ningarong pik labang so kar ju pen pot haladak kedam pen nilia prang si kacharli dam long ke lake discipline haladak kedam pen nili ke thekdam long discipline lapen ke punctual halada ke thek dam long halada amuni da tum discipline pick kaching ki kache than pen cheng lo ki do ke thak ke chu ki jun la puson se nilia discipline thek dam long lo halada pen lapen ke nili halada pen ang charli long lo pen nang an
1: nang li mahat jong pen than pa chini pon lo hada ke do amuni mate hada

0: khai tum ki penang ana kim mi la person sinang li thek dam long lo la pen ke nang li same nang charli long lo la pusi nang li than pa chini pon lo tangte hada ga rada tum ki discipline pick pusi nang li thek dam long tangte akhi pi nang li hala dak nang li ke thek dam long a teng pen la dak ili tum akhai phan same pini ke than pon kang tung la pen ke khula dak nang li ke thek dam long a teng sinang li dak matha pon ji mate clamp pon ji la bang so bi di same nang li ke than pon kang tung dum akhi pi
1: la lo ni li ke than pon kang tung ke ni li ke apir the thek dam long lo apir the long keng dong dam long lo la pen ke hala da ka muni de tum phan ching ki che than dam long lo la sila bang ke ni li ke akabor i ke ni li do vek ji ni li hala da ka charli dam ason an ni li la da un an ke ni li hala da ka charli a teng pen hala da ke thek dam long a teng pen hala da ka ching ki ke che than dam long a teng pen se ni li la da se ta making kam ka che george phan ni li un an ke bor i ji la pen ke ni li ke than pon je phan se ta mi un an ke ni li bor i ji
0: tang te kp ili tum penang an ke nali kai lamo la pen ke la bang so sport a hin se ta me pen an ke che than pon long lo puthot masap so nali tum hem tu nalam thes ta me nali than pa chini pon ek jima khaipi
1: a churu lo nili hem tu nalam che than dam ji pulo tang te nili chorman la ke philip teron nili tum osomar bang ke thom do arlo so somar bang ke thom do a kleng a bang ke pining ning kan concrete roxy lo la pen ke adagwa ma bang ke ning kan grehini lo la pen ke ki bca bang ke ning kan truck na lo la pen ke nili lokhai dolang nili nipi bangke avilo nili korpo avilo nili korpi lapenke asomar bangke thom
0: tangte khaipi puthot nili nangli phan karjupon kangtum kela pulo nangli phan mate nangli kuma phan ke thekdon long lapenke kumat ne nangli phan ni nangka parung pon lapasona bangphu mate abang phi nangli ke jong pon kangtung lapason do ma khaipi
1: churupar piglo labang so karjupena pot jasemet nilia prangsi ki rupon kangtung labangso akapatthua hin labangso master games ana thu nangke japon lake nili prangsi ki rupon kangtung lake nili tumching hona sardon sing rongpi alangli nili tuma phan la pusona towar nangke thanpon a penke a towar nangke paklan pon lalo lase alangli phan ninga klong pena ki rupi parpik lo alangli pini la pusona towar nil tum phan paklan pon pe nang japon pe posonte nili tum theksita me thekna ga sonchi plang da jita hailu mene penke chini dunde pot nili tum manghu mangram la puson se tu kok jita hailu mini bon sita me alangli nangke japon pena jok nili alangli phana ki rupi par piklo ake hai don sing rong pi phan la pen ke adun thu ja se met la bangso khela ai a sports sa hi nili phan ning nang ka parung pon polo tang te la ke nili jir pi lo nili neng lo pokhila ing ti pi alangli phan sita me nili ki rupi ing tum alangli la bangso ake pat thu a hi na na thu nili phan ja se met ning nang parung o athe ke nili bihek pen sita me alang pen chelang long hek pen ta major pearson alang li pen nili sita me ke pathua na thu ning hang pick ke pathua ahina na thu nili ta pen nang ana ke thega ka chini do po alam alang li chini pen a joksi alang li nili phan ning nang parung pick pen a pot ching hon neng pokhila alang li phan sita me ning a klong pen a ke rupi par pick lo la pen ke labang so world master games a phan ja se met nang ke japan nili tum a federation along ceo lo vinod kumar pu alang li phan sita me nili ning a klong pen a ke rupi par pick lo
0: choro parla khaipi putha dang than paklar ponthu apo tangte muhejong nangli ili tumchingki che than bomahut nili isi nangkarjudon longdo nangli aprangke footballer mate nangli ke football kapathu bang phi pu tangte nangli football kapathu bom pen non lapu athletic ahin kache prek ke kosong ake happy
1: athletics pen football po kache prek bang ke lalo football po bang ke lage team event
0: kalang
1: la bang ke kadu ko vetum ta chini la bang ke team pen se pathu ji pon se ta me athletics ahin bang ke lage individual matang te lake ime thang inudvet abang se lake pathu nang ji do athletics along ta team event pu do ji la bang ke relay race pu si pudam ji hala phan bang ke la bang ke bang pli si pathu po la lo jo la si hala kachi prek ke la hen lo team event la pen ke individual la hen lo kachi prek bang ke hala team event football along ke pathu bang ke kachi rap siroi la pu son si do ji inut un elo bo pulo tang te a bola bang hala inur phan pidat lo bo pulo tang te hala bang pon po bon sita me athletics la individual la game along banke la pukale da ji un non un e non sita me inuvet pen se che song ponang po la banke la hen lo ka che prek ke
0: tang te khaipi litum penang an ke che than pon long lo na li ka la mo la pen ke nang li la bang so world master game along ka che pate dun apu thak sa me penang an ke nang li than pa chi ni pon lo tang te a ke pi bu tho nang li phan ka chu ning ri alam the ke la pula nang li non ki thur mi o we ki mi la pen ke kaprek sports aning ke hang abang phu abang phi sports dot kale kaprek asai aning ke hang abang phu abang phi saru sarhang atom phan sa me nang li kopi mate koson lo than pa chini dun ji la pen ke bidi ke me koson lo nang li ki pi pa jer dun ji ka ke happy
1: nili jase met la

0: pangso alam the pena potni liki than kang tung ke lahen lo aprang sini lo ove ki mia tuma phan nili mo ha jong ta ning je et lo ove ki mia tuma phan nili ki than pon kang tung ke lahen lo ove ki mia tum non malom ove ki mia tum ke akithek ason do pik kapathu hi na na thu punon loka charli hi na na thu punon lapen ka prek sila puson anu tin se atalen ka prek do la si ove ki mia tum komat ne bang ke sports ana thu hi aning ke
1: Lapona pornang litum, suar luasi ang tonga jaimek ang dengalong. Master Games, Taiwang, Ningkan, Surihini ra inko rapo parmana long, hini ang deng anong e. Kachapalong do nabang pi, homsira rong pipi lapen hudbang, fandar teronang bong chihuchiput, arjuik long tanglo. Laki, Akashwani, Dipu. Jaimeke wang laki FM benalong pen megahertz, paroi sira tokbora sirkep, lapenang litum, News on Era app salong penta Akashwani Dipu station ajaimek arjuik longji.

0: Pun eh la pena bangke. Goreng ngawar sai jong se ave pulu tang te ni li pudai mbangke la.
1: Ili tum India de bangke langam no pulu te Bollywood along ke lunsi po lunsi pi tu mba ili tum singer pusi pu de ti singer tum sita me hala la marjan long lun gi lundun pen lok ta me alang ni tum cepang reng di
0: pangreng un hadak bangke
1: hadak bangke sita me da ili tum karbiang long abang ke lapuson lamarjan ta ke klang pik kalide lapen ke aronga je ta me kai ke le ke duwer kalide la si ane achiklo jon wang le ke long wer ji lapu ke pura mun thek thek di nang li lapu ana ning kan li tum phan ju mesen alun li tum phan karbia khai phan pa ju pon iloni nang li kilun tang alun ang bong an pen nang li ning che dok nai lun ko lo bang lo nang li ji pura mun ji mani
0: ni li ke ning che dok nai alun lo pulo tang te ni li ke karbiang long ang kang li phanang chini ang ka chini alun ke la clear dap pula wa to ke a ke set long alun ni hedi la la ne seng ke the bi bi
1: palon ke bi bi klang
0: la pen si ni ba ni li phan ka do we karbiang long kang muni tanang chini asti la bang pudam lo pote la bang so lun si ni li ka do we rap tum nang chini ba prang lo pala si ni li ning che dong lo
1: tang te ni nang lipini radio nang ka juduna coding jurdum phan labang solun parjuponi jima
0: labang solun ni he asap so la ek program hen ni parjuponi pon
1: toni
0: la

0: Hello.
1: Jumepik loni kijut sih nili nali panang kau jupan kang tunga bangke la ili tum radio pena jok kar biya khai nang kau judun atum pan an sitame nang li la radio hin pen kupi si kithan kapare pon kang tung kupine dumani jasame pep pen lanon owe mi dum pan
0: nili hin pen tham pare poni pu bangge la lo la pusanak thak lunse po lunse pi jong si nang maning tung duk pulute kachipadu gang dunang ji aprang si lasi Hala bang suhut anutin nili pudaim bang ke anutin alunsip polunsip pinang keman bersama cipadu krupen sinang keman joy kepen kali langlung din narusuni langlung tame pupipin pen am bersama stes nongkar jap la puson ke do pen si bang bom si la abana tu bersama nang keman nilihin pen pudaim bang ke la si non aki mitung bersama non abang ke alang litung paan cipaduk de tame man keman bom he si tame nilin pen pudain bang ke cipaduk de pin pen ake mana bang ke miu ide di mana sih nilin pen mata dam bang
1: acara sonta ke cipaduk de ali bang mesen
0: oh la si cipaduk grup pen si cipamanang ji ke sini nilin pen bang ke pudam lo ha kado ko ihan ta
1: mi pik alam jero ni itu tum son suri alam ni tan er sitame li tum pleng ni lo sita li tum apor alam do iko apo joni pasi pini ji hu cipudang dengge li tum lapan pele inton pon ilona Juru Paul ini, nang lipan ta, kurang tu.
0: Oi, tak kurang tu.
2: Lapan apa nang ditum? Cihu ciput ang deng longpen pini. Lun sepi Robina kropi pen ke cihu ciput dalam cer, arju iklong tang lo. Labang so cihu ciput dalam kang tur pon abang, Jintong Hansi. Lake Akashwani Guwahati Mahabahu. Kar biajai meglong pen pini lun chathak ang deng long pen aprang se lun jira juponik sinang alun alam the sining kilir ang den along kilun pon prosenjit phang chola pen ke pokhila le thepi tangte pini lun chathak ang deng long pen kecheng si alun jira arjuk sinang

lapuan apuan halitum. Vinod da logo po kilun alun arjoik long tanglo. Dima sa alin mi alun ang deng long kijus yalun arjoik tha. Osuk kemprai kilun labangso alun.

lapuan apuan alitum usu kemprai kilonalun arjul iklong tanglo dimasa alir mialun nang dengke lapuan si kangton iklo adun thuram thilo nang lake boro lir mialun nang deng keceng si alun arjik tha bike mohon thakuria lapen janati boro atum kilon labangso alun

0: ban ken indi pan avela
1: ai ai entenan nang le ko pipia chili si hi thipen ke nam ke jor katiki iklo
0: nili
1: nang thanik ji mai ti sang
0: nili han tharbo kichi bupu la ni spen ke kaupi
1: ai
0: la nili piket krihini nili nam na na piket krihini la piket isilong adol na ke paru sira sak ke ako han tharbo ki ding
1: ai
0: long yar beans putipu listung la bang nili piket ne ke nam lo piket silong paru sira inkoi ako berek a chili ta nili nam thulo piket pli piket silong paru chokra poke
1: ai
0: ke bonghom chili bang ke nili mithang ka chibilti do la nili pa nili potoma prang prang klem la so chili po sini li bidu ma se bonghom chili bang nam ne dat
1: ai ai
0: ke laipa la bang adha ki jini nam lo adol ke paru sira chokne ke ke mula ilin nam lo ilin long pen paru pho en der la
1: ai ai
0: ke beans piket krihini nam lo
1: ai
0: piket is long paru ki thomra phoke
1: adol lo hela ke
0: adol he
1: ai ai ai
0: ke bok bok la bang piket is 10 gram lo paru ne ke pra phoke am ni nam lo ako phulkubi piket si la ta 10 gram lo paru pho ke banda kubi ako ni li nam thulo piket thom piket is long pen paru hi thom ako salgum la ka tima na poi si tima
1: ai
0: la poi si long pen paru thom la phoke
1: ai
0: aso ko hanjang ilin ilin long paru sreng koi si en
1: ai
0: ako duniya ba ko ni di nam thulo la bang adha ki ji pen paru sra plike na yan la
1: ai entel la bang so han hui no nang li la an ga a hana mu ke nam la ke la pining kanang mong sin nalika tiki luma matang te tuning pesin nalika tiki luma la bang soha
0: tiki la no ka tiki tu bom bang la ni ki nam tang aha ne mu bang ke phur ku bi bandar ku bi
1: ai
0: ako salgum
1: ai
0: la hai bang ni non tiki pon bom la ako jota jonu chot na
1: jonu chot la non si non si non e prang ke wan yani si jor mel la la mang ke
0: non hoptai si ni an matik lang ba
1: ai ai tang te nang li hin ban nang than ji ma nang li la haya han di amua hui ko an ahi dia dang sinang li ka tikilo
0: nili ka achiri balong de pu bang ke nili ke la kha pon pisa pun ta pun pi sta la hana mu ko an si ki jang ma la so pharman sin ni
1: nang li klem cha
0: klem cha ane la so han ke la achiri la so han ke la achiri pu ba achiri le ni li ke ke klem pu bang do an ta la nili ke nama chili kwan ma ke jang la
1: la an si klem lo tang te no nang li ka tiki han ke nang li ko na ko sona long le lo ka tiki long le sang ti ma ma te lang kung a dung ma la pu sona tong tang li ka tiki ma nang thanik ji ma
0: li ka tiki ke ho la banda ku bi phur ku bi la hai bang ke ni li la lang ro yak kung sapuri la son si tiki
1: oi
0: sta me la an a ki ti bang ke ni li a thoi long si
1: in long si ka tiki oi
0: ni li la amu ke na ma ba di sa mane atangkani di chipang room etlo suri krehni ra paru trok ra inkoi ana tangkani li padam
1: padam etlo
0: padam etlo la si ni dia hot pen ke uto si chiria pon pon han ki jorda si ho dak ni uto la han pon bom ho la uto him phu ta ni di phanang phu lo nang ni ge cho hoi lo palan te ni le kai ta la pocket notebook e dolo buhiso ni ni pini la so han jo ram no pulate ong edes tami la so buhi long ni chi tok tok paru pho ves tami ba hajar pus tami sa ke in ko ves tami ni ni po chi sa pon bom bom si mo la so han ki jut huda bang ke chila kha yat po ko an long ma na pun in kan siang bong ni dik klem chuning ke dam tang la non ke klem tang ki jo tang han ba ni ni chi pang room yat lo la ni kan siang bong banda kubi phur kubi bang jo no chot la ba bok bok ka jo no chot la stami la ki jo tang ani li chi pang rung et pen ni li tang ka ki long ke la ki sira suli pli ke ba chokra pharu pira chok ne ke bra ska pho
1: oi la pinning ka na ti ki ya na bang lo ma
0: pinning a phai lo lo pinning la chuni la oi thom bang jo long de la
1: oi oi
0: stala ki jo tang an bang
1: ki jo tang an bang
0: tu han ba
1: oi
0: 2023 bang ke la banda kubi phur kubi ako salgum ako la hanjang bang ke ni la chi sa pon pelang non si hanjang a klim bang ke jor pon bom la
1: oi oi oi inti sang ho la bang so a han ka tikia long ko mat mat sinang li long na che

0: lagi ondung tu. Han tarbu tang ho, beans tang ho, bonghom tang ho, lai ke ni ni anglong si krem tu. Athe la jersonga songen jiu tu. Ni ni pan akan jinso. Ni ni pan det de lo la rong si pan ta kama ta dam pian. Juga dam tangan ingkan roborak tim nang pi. Amas sini ni labang so roborak kecal dulu lo ayat lo pusi. Bonghom ta ni ni hola dak si idun lo. Beans ta hodak sini ni idun lo. Mulata hodak sini ni wadun lo. Lai pata hodak sini ni wadun tu.
1: Me pigalam lo labang ke. Adun talam ta chitandam iksa nang tisang hola labang ke. Non nang li sondak ta. Han asai tiki jipu lapuson abang pun nang lilong penang charli dun jipu lapuson kevang atum ta dum nang lilong nang li than pon long loma athe non nang li han ko son sik atiki nang yima la aron adi chi ka dug ve ke chinilo la si te bok tera tum si tam ba nang ke han tiki o pot ko ne ta nang long ko son si han ka tiki ma ne ta nang long han ka tiki abidi nang charli dun lang pu lapuson kevang atum ta dum
0: dosa
1: ai
0: Nili long la langroi suding han kiri etum bang etong bang.
1: Ay.
0: Ulasu. Posi nili panang pulo nang det lang la sonan an hanakam ke klem ke.
1: Ay.
0: Banga kain ke ni thek long lo ta ong dung. Akar bitu han ke nili han ke klem pu thek long le lai. Posi nang kunata bidi pen lo.
1: Nang li panang garju.
0: Nili panang garju lo nang kunata bidi pen son la an ke long. Wala. Si nili panang pulo. Ama si nilita mo pendi tum chitana son si bidi surya lang ni pen sami chitano chimung lo sa lang ta misen po si ni lita nang nilong apor misen na te nilita nang klem lang po sinang po si chojor rap rap na klem rap rap na po sinang ipu
1: tang te adun tu chitana mix nang inti sang ho de non non nang li chojor cho lang asaitan mo nang li pinpur dam lo nang li methang se chijor pu lo lapen nang li e do wai hui inki inki ada phansi ta me hiru lahaya lang si nang li sor po di ason si apo lahaya lam da nang li thanam lo lapen nang li ason son kya ti ki han anta nang li than dang lo di asi non barla por hut ka ti ki han alam ni li che thanam nang barla por hura bang ke nang li ku pia han si ka ti ki ikla
0: pulo tang te non bire han tharbo hipi lahai bang ke mipu
1: ai nona porlo
0: la numang iklem pari thu annang pon nang
1: non nona bangke
0: la birek pen hipi bang non pari mechet lo pen ke klema bang nili kachapor man tang pen kachini ke la mane ai hak tung bang lo hai ke bai bang ki mi u sipu hai ke bai bang mi pi me ke mi u sitamela birek pen hipi bang ke ki bai along ni bang e an mi thu ki mi bang mi wa rong bang ki
1: ai
0: sita la bai lo putang te long de ta duk no pur pa no
1: ai
0: ki i hu dang ki mi pi sita mi la ar bi nang jang di ar bi nang ki jang pen la ni ni ni thomar bi jang bi ar pen ani sial ni nang so lo put te la so bi re la ang ko long a pin areng do mate
1: ai
0: la so areng bang tu etik ti
1: ai ai ai ai
0: la si along de do put te pining son a pa nang po panram mi kai nang pula phas arbe yang ye ko pen alen ta mi ayat te mi la pu tak bak ba
1: oi oi
0: ke mol arbe nang jang pte la idun phit pa son ban sikimi
1: oi bai be den
0: bai do pulu tang te la lokel la bire khai mang ni dun thek the stani ni ke kin nam chi di pina pula hybrid pina po la tum bang ke arbe la pan unu i
1: oi
0: arbe jang bis sila tel angkur
1: oi
0: angkur si tu tu
1: tu editing
0: ah tu ya la se la so
1: se tamen nonang li pu dami pu te nonang li ke thega chinia teng blo tang te la panang po la si la ki e ja dim an di hud nang po ang ke e phit phit nang po
0: la son bang si
1: ki e ji an mang ta la son si ki me
0: la son si ki me ki me ta la son si ki me
1: ai ai nang li ke thek dam teng de in te non ke nang li ning kreng la pen bar la hud ka ti ki a han na lam ta nang li thaner lo ko son si ka ti ki nei ma ta than lo inte katiki aron alam the bang chethana katiki aron bang ko son sona nangli aron sinali ke ki elo inti sang athe nongge scientific bulo science pen aron sita medi e rong pe aron lan paching hai nei paching lum nei pula son dong ki ima mate la ke nangli methang ne ke kali la pu sona claim te ne ne ne methang ke the ka chini ateng sine ke claim bu ko sona ron lo nangli hano hi ki eke
0: nili kidam tang ning kan la han tharbo bang ke la puson ale

lake akaswani diphu nan sedo gria por por phai for a minute thongkera ke thom plain chi dok dok la si adun thwang deng nam la nang la ke karbi lunbarim ang deng karbi lunbarim ang deng along kawe terang pi kilun alunar jeksina chengsu ke plang alun kachar hi ate otpen totang ter jeksina labangso alun

utang. Easan payu utang. Eseru biceng sang. Son se meji lang te turunai ceng ni klang eci tom pudang. Etoi la sati jan dong jir pacar san turunai ceng ni klang. Eturnai ceng ni klang son se meji lang. Eson se meji lang san tang po marang. Esan tang po marang. Eser hara lingkang yang camkang tipu dang nang ron paci tang. Si yor lang dong lo nang pu ai bo son en dam han sa re a pan. Ehan sa re a bang ta bo son deng dun pang. Kang sir a yor lang bong mi li pu dang thoi la sa ti yan. Si yor lang nang dong pang yor lang le dong tang. Te kang sir a yor lang kin tin chi lo nang. E so ron jir lang lang a san pa ju tang. Si kin tin ang di yang kin tin le lo tang. Te an sa re a bang ser tim hem e klang. Ser ya ji roi klang ri me pa sim klang mon jir. E boi pa ran ting pang mon jir nang pa sang. Si se ru bi cheng sang son se ki pang yang mash. E se ru bi cheng sang son se ki pang yang a san pa ju tang. Si an sa re a bang ri me pa sim klang. San tang po ma rang ti bo dei a pan. E pi pa yir dam pang ri me chi deng pang. E san tang po ma rang kin yon pa ling klang a kin yon me thang. E san tang po ma rang chi tam pu dang. E chi tam pu dang bong mi li pu dang kin yon pa ling klang. E kin yon pa ling klang a kin yon me thang phang kor nang ni klang. E han sa re a phan ai bo son en.

Ulang ehan sa re a bang bo son chi deng phang si san tang po ma rang arun nang chi sang.

phang phê pi pa yer dam phang e san tang po ma rang e san tang po ma rang lo ta pang dur pang se ra ling teng rang

lapuan apuan alatum hindi lamarjan kali alun ang dengalong asan san alun arjig long tanglo hindi lamarjan alun kali ang dengke lapuan si kang toning lo lake akasbani dipu na studio kuriya por ani kang sam por phai trok ra minit plikera pli pli le playing tanglo la si por phai trok ra minit plikera po playing lo tenan alatum Guwahati pen kapacetak, hondihar ansolik baturi arjeng lompo.

lapuan apuan alitum karbi delong ri ching honalun ang deng long ason sonalun arje long tang lo karbi delong ri ching honalun ang deng ke lapuan si kang tonik lo lake akasmani dipu adon tu ang deng nal tum malam so poro pilote arje long po

Lapona pona letum. Asamis lamarjan kalialun ang dengalong ason sonalun arjig long tanglo. Asamis lamarjan kalialun ang dengke lapansi kang toniglo. Laki akasmani dipu. Ok pranajai mek labang song dengalatum malam so opora pilote arjitig lompo.

0: ta pinili tum eye donation na pu thaksi chethanik chodia pot lasi nili corneal blindness pu alam the bangsi nili thanik chot po athe eye blind amane eye donation pu bangke corneal blindness pensi kachira
1: tela pasol
0: tang te la so cornea la ke ilitum amegalong la angbong chit aki ek awai kang mate ilitum ki pu imekasu
1: kala kala
0: la phansi cornea pulo medical term pen ke la bangso a cornea ba imekasu ke chithing lor transparent chichar plo transparent mate chithing lor la
1: kala kala kala
0: la so imekasu along kopene kisu ke long pen kopene kachi rupen ba kaprek ason kopene athe dolo hai la dak jong si akelok ang pram mate obesity dokok pulote chichar che det po la so ake chichar che la ime ka so along la obesity ke dopen ke chichar che a phansi corneal blindness pulo la so corneal blindness ke pami un ke mi un ake na blindness bang lo na bang ke chichar che bang lo komat ne

0: ke pacini lam jir nang le ningar lo pentulang ma
1: kacini nangi ke nang sot a hormuan ge jethan la pason no mothe aning kan wang ta national program for control of blindness la so apen government pen lo la so ke patir pi pen pai pai ing koi ra pho pen chi chiti ner ke pan ke eye donation fortnight pusi ke hoklo la so aruyang bong ke eye donation aputhak awareness program campaign matela ka chimum ka chethan eye donation aputhak la son bipon pon hala so aruya hut print media paper along electronics media tv cinema radio la hai hu yakerap en pen la eye donation mo pen ilike thana son le ko son se ki chipi ma ko mama si chipi me ma ko nana si chipi me ma ang ton pen hala so hut ka anin kan mang da ka chethan ka chimum do la si non bangke rata bangke isi kichi ni neng bangke la lo a mek dan ge chi pi ba a mek donate ge chi pi la so ala ma puthak ka chini atum jung pek la ba chini nelang ba piji pusta me kona lo ki pidam po pi lo kang hoy nang po la haya la mane thang ga chini nelang la si mo pe ni ge thana so no ko mane jong si a mek dan chi ping tung lote la lo eye donation center do la so center non mat ki li tum longa be kate bok nei lo ili tum longke Jorhat la so pena phia pu Sipsagar dolo la so pena phi Dibrugarh long do Tinsukia long do la puna Guwahati long do hala dak dam si mu penya thana son form en nang po hala dak nang li men nang li rong amen sop thap si hala dak bahini a hakhi a thengnu suhi chi pinang po hala alang hala dak pen aku isi donor card nang nang ludon po hemi si amunit phanda che paklang nang po mu ni che boy lo polo tejo nimet dam chi pieng tung monang tum thang mane pasik sak don nang ne ba nigithi pen hala dak birta pali nang po he athe hala ai beng along pen si a tim wang a mek nang ke hora phan a tim wang ji da dak anur ka prek si a dung ara ya doctor si dam po a mek hor dam jok po pula son alam bali hata pen si wang la si mo hala sot a por pen birta bang than nang po ako hem misia tum ta a hem asor tum ta la mane jong se amek dan ge chipi an ninga hanga bang do pulote da kham khe dun de der nei hala thilo da philo pulote an ning ki duk la so hala so ko ke ching hon do po o amek hor wang po lang lo dak po la son ge ching hon duk po nak winang ni po hala dan ge chipi che tok et pusita atim le rong phike paponong le de de ti paklemong le de de ti hala hala ge kham ki
0: la hay bang abeda nang
1: la hay bang abeda nang po ako ang pen ge lalo ame dan ge chipi bang ge jung pik la ke long nang je tum ge do pik la si rata phan ni si ga chuning ri ge la pulo jong se awar sai do jong si ku pine ning hang do pulo te anu tin ta i me dan ge chipi phan matha rep lo pulo te anu ka prek a hem tun ke pathe ang dona som lo ke pakla dona som lo ko mane ka chi char chi pina munet phan puthot ako ke pa chir char thuke apil the bange i phan mange ako ar nam son se hok thuk lage isa ke me kam po i me dan chi pie phan le anu tin da matha hura son te mesen ji pu
0: puthot ne li som asap so alam the roi thula ka phrek dim pudam dilo ne li kle tum la dip phuang kang mate kar biang long ang kangar lo ko mane jong si a me ka chi pi ing tung pi ka bang phu pulang tilab da kamat diphumat ka warsai belang ma
1: diphumat ka warsai belang no namat ke
0: no ne ligi puji bang ke lapuson hello lapuson a warsai ka ve potong la mek dan ka chipi amuni tum ki jumra ka arare to ma matan te kupine nani lok ba ka chok che dani ke lile durang
1: ison bang ke ison bang ke lata kalang lo a warsai ka vedera portalo ison bang ke rata tum ka chini ne portalo athe isi ai bank ki bi kok ki pu bang ke kelang dun si joy ke mane
0: kenang jason among topic
1: kenang jason topic em pen ki klema bang phunang pik man power pa bo su bang nang ko athela da ke ghontain koi ra pli 24 hours ake ne a duty ason si dok athe a dap tong chi boy pone a jo tong chi boy pone anar lo tong chi boy pone
0: hok lo dang lagi pula ke
1: hala so a man power ta ka belo em pen baki la machine ke chin nam equipments ke chin nam la ai beng la long tin a hospital ge dopek lon da a long tin ge ai beng da bino dak bi thek the det po hisabason
0: a ke chok che ke le le ge la hai da no la hai da
1: chok che ge le le ke la lo
0: me piklo nang le la radio kar jo koting jira to mphan ai donation mate la mek dan ka che pi polam jira pu thak ang ton pen ke than pon thek personal pan chor por piklo nang le son surya sa ke klem nang ji to pik pon sita me nang le por ka che pi pen dak

lapuan apuan ang litum. Da kor sa tum kilo na lun, arje ilong tang lo. Inglis alun ang deng along kiju siya lun arje ita. Snow Patrol atum kilo na lun, alun alam te open your eyes.

lopana ponaritum english alone ang deng along ason sonalun arje long tanglo english alone ang denke lopan se kang toniglo lake akashwani dipu adon tuang deng nalum malam so poro philote arje thiglong po